0: Mahimbo? Alhamdulillah, niko mzima.
1: Said bin Sema, niko vyema sana msikilizaji wangu.
0: Tunaamini na wewe msikilizaji uko salama